tintam ko hebo som twekwan no ifra bijan kwanteko sa na tie amamwo ya no bi aba beto aso na ba bi am ngonkra ya eduma san bebu brofu edu ho de ye no anvisa branch road we de nyankwo wo apanfo agusu ya juma ah wo ra mahama kan yo si ba bi aba construction site na na ba bi a kwan ne koso wota kwadura no ayi ne mirika pami agboja wa boja na mpa pami boja oh yeah tena ha men coming kind of yeah yeah yeah smc na wo ofenso eho no ani ba ko na wo akomada no wo mu mie no asentafo akrofo ye adwuma ha wo mu nim de pao na me abofo market no kra kwan akwa na fa so e ta form ho no so she ship pavement to honyina no and I'm say hey yesuma banyansa fo yesuma na montentin o ma yom ho awo mcs ni nyina mu yeah yeah crystal day na say suzu ba wo banka kran kakra wo pani to aso wo branche me ne wo de sani awo kon kon sa wo to fa nchen jabetom kwasi fori me jiri ye sa wo ye na nkrofo am information show mu ye kofo di nkonkon san kire wododo onbe mislead you sanati o wa tell the unim unim sane amese ne wotie ba bi e chance ba bi abepie wo ma ma ba ba rura mu no kofi o kankan sam trofo ni bebron ba unche no nkonkon san ko na I wonder so bi ensam joni wo ko bi nche a na odi no yonkon san kire ni nkonkon san kire no anu die na obenya wo